Ngizoxoxela uScott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakuloyile kanti abakuloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.